0: Ok, Lawrence, c'è colpa di vita.
1: E poi Lawrence?
0: Le coppe da Malacuan.
1: E va, per Malacuan?
0: Il campo di otti gruppi lì, io per coppe lì. La Malacuan mi colli, finisce a te lungo.
1: Ok. Lì, l'ho mica la fè. Hello?
0: Hello?
1: E poi? E
0: poi io?
1: E poi io?
0: Ano nal mal ilva.
1: Mm.
0: Ano nera mi ko ko bu gino.
1: Ko ki rara ko
0: do ko. Ye ye lo wa ga na lo ye la ro ke ba tem go.
1: Aha.
0: Dine no pero buol.
1: Buol.
0: Buol pian no buol ka yini ke ro ti gi ye do. Da do pian ko kwa te gi ken ka ro ke me ro ko ti ga kwa ti ye.
1: Hmm.
0: Pero ro mo cha me do ngat wan.
1: Ah, te ka ke ro ti ye ngwa ti ne ri.
0: Beko no ka yini kero ti ye ta beko no da do apa para da do ko du
1: hm
0: yenda bo la wini ka te da wini pu wu wiye
1: raba lwe oi do ba yego yes ronaldo tiago into en tiago ni pe o ko bo kit ko do bo la ne me hiel ubero ubero boal eh ubole ubero boal roha don bor ruha ka otia tedo rekion kia ite kwaro melao pe u boru tigi ye manu ma hiel mario gina nu ana mer ni yini meri ye tieni pote umuwie te ki yini boru tigi ye e ka yini te umuwie ni tap bie me unu bie ni no ame tu boru ruha no toko okay toko manu gina nu ana ria mer ni yini meri erie no le langi pele langi pe
2: samoko e la devino kaike
1: nga di ngone le a poya a tia beba
3: poi tiero
1: a poya winyira
3: hmm
1: ginoro jotia nu alardo eh
3: Anaone deka mga jo kero tigi ya obedo ba si changi ta ki ya te dukere ma ida nungu jo ku keri.
1: Po keri ya? Ka u keri ya ngwa ti meri ya?
3: Dang pe siya meri bera racha pe siya meri.
1: Bera da racha racha?
3: Hmm.
1: Ok. Hello?
3: Hello, ke du fisto hospital.
1: Ok. Help boy ma tek. Alright. Aquí, ahí era Petie. Hello.
0: Hello.
1: Ah.
0: Okay.
1: Tap win ba.
0: Ah, weka moto yo, mane kom. Ya por na tatual.
1: Yo morar ya oro.
0: Acha ne na bacha un ita ke kemo dan.
1: Morre, morre, morre.
0: Acha mot ko ma dama ne chelo yo ni ta sia pira kan.
1: Ah.
0: Ai ker ker tino mari du.
1: Okay.
0: Ate mot je spek dan ma wana chelo ni meri.
1: Hmm.
0: Ya yi hiti kan se mo ni amot gaga.
1: Okay.
0: Pati ke mapemba to mina mina mawana tia tia pai kundo ke lung ni area
1: hmm
0: ya la tia bar pok kanu bar pok bi
1: okay
0: ala mori ba
1: apoy matek
0: ati moto da kepa ila ngerkan
1: okay dewa
0: ala poy
1: apoy matek
0: ah wanti warni
1: obere
0: ai tia ba
1: ai yera pe okay apoy dalo ni de mano kere mano no no so gina de kame pe o boro tigi yem eka dok po te umu wie manu gina nu ana bono ko atamo ni yine na ye mieri mede ubedu ni ubwal ubwal le ubedu bwal ruha ubwal ruha ubedu bwal lora tiya me tui bie tuu kora kina tar tar do teki nudo teki de nudo tuu do yi kor bie ni aa nudo ni nudo bango konyuko nudo bango konyuko le yen yen ole so ubwal la yata ki yini nuo eka nyo ngat opien ubwal la yata si Ameriken bolo ko mi ni o chacha chacha ta man dan nu jotia we wiro to twal don ka ngato do ho ngolo wor ker ti gi ye ko ta wum wi ko bie ni no yini po no ne bie no no no o kwer don tu yu bolo ko man no ginan ti mere ye ni no ka ker ti gi ye e ka o cha mo ker ti gi ye ha do ko te ngolo wum wi da ko bie no no no don jem te kwer do tu yu do bolo ko man no kita meno ti ke bara yela pe die da ka ti don rama pa wi bi ye le ka to ti ko program me ni na tin ni ai ka do hotel do chen na hadon dihe a news le pa sho kere kwena nu yini kelo kante don ka to kana tira tira wi radio ona ko ne po yiti yina me beru beru kere chakhara na ha woke tunu kere na ha ko ri chawani